mbega iyo nzira yose irimo irungu kandi uremerewe n'umutwaro wawe. Kimwe gusa bizane kuri Kristo, umwaturira ibyaha byawe byose mu nzira y'i Yeriko, umutima wawe azowuhezagira. Mu nzira y'i Yeriko hari ikibanza cya babiri gusa, si benshi, si na bake kuri aho.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'iry'igihugu.

Famiye ngaho imakamba aragira ati murakoze cyane ku manuro mu maye ngo ndi famiye burya namaze kubyuka mbere ngiye ku kazi manuro mu maye numva zinyubatse gose urakoze famiye si byiza ko umuntu aguma ajyama oya genda ku kazi ukore ni byiza gukora ni byiza ndibaza ko impanuro zose baguhaye wazumvise nawe ni byiza ko uci ufata ingingo yo kubyuka ugaca ujya ku kazi Imana iguhezagire cyane ukomeze kugira umunsi mwiza ndizera neza ko ibi wavuze ndi Imana yabyumvise ndetse hari n'igihe usanga n'umubosi wawe kino kiganiro arimo aragikurikirana ugaca usanga ya mahera yateguye yasize ku meza ugaca usanga arayaguhaye ibintu byose nta kiba kidafise intumwa.

ko bikuri turongeye kuramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu intango shasha. Nkuko bisanzwe muri kumwe na mweneso Nkurunziza Amede. Uyu munsi dufise icigwa kivuga ngo iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana w'umuntu ni kiringo nyabaki. Niki Bibiliya ivuga ku bijanye n'icyo kiringo? Umukenyezi yibungenze agomba gufungura gute twisunze amezi mbanye bigezemo? Umwana amaze kuvuka agomba gufungurirwa gute twisunze iminsi n'imyaka yiwe? Niki ababyeyi

0: kubona ndi mu bose vraiment fise amafaranga nkaya nkaguma nk'ubuntu bw'ubufanta ubuntu bw'ubuji busosa butera igisukari birababaje ubu rero ndatoye umugambi ngiye kuza ndajya mu kabare nk'aha ba bose bajya nze ntumako primus n'izindi nzoga cya ntumako n'ifanta mbonye umuntu anzi nshyira ifanta hejuru yibaze ngo ndiko ndanywa ifanta ikiyeri nacyo nce ndagishyira munsi aho nzoba ndabishoboye pe yee ujya mukobwa vrema yo sista ngo hano ngwino nkubwire vrema sista witwa nte
1: nitwa bacemo mbahanyene
0: bacemo nanje ndi bose vrema ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tujye hariya kuvugana mugabo ho bacemo ntuzobivuge kuko noba ngowe babimenye
1: jyewe urira ku mandroid 300 ntabyo nzovuga kweri
0: ivyo ntibisanzwe bacemo tugende dusohokane pe
1: yo bose uwo munsi twabona na waranteye inda
0: yo bacemo uramana ukuri ni ukuri ndagusabye wiki ibanga urabona ko ndi umubosi ngiye kugusinyira imiliyoni 2 hama ubyaye n'uwo mwana nzomwiyandikisha ko nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo wiki ibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero
1: aho ndabyemeye nzokubikira ibanga

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zonekaye bishika mu ijuru ryanjye ryera bigira inama yo kuba ku manango bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Nabo bagenzi bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro tujye twivura. Nkuko bisanzwe mu kiganiro tujye twivura cy'uno munsi muri kumwe na Mweneso Nkurunziza Amede. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura tugiye kurabira hamwe igitegwa cyitwa urugano, mu yandi majambo umwami w'ibinyantete. Ingano ni gitegwa nyabaki nakaye kayise kigitegwa cingano, nibye bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza cyane igifungurwa cingano, nibye bintu by'intunga mubiri dusanga mu ngano. Nakaye kamaro k'igifungurwa cingano ku magara y'umuntu. Mbega twotegura gute kugira ngo ingano zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nibyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Ubwa mbere, ingano ni gitegwa nyabaki. Ingano ni gitegwa cy'amababi batera inete kikamara rimwe mu mwaka. Ni gitegwa gishobora kugira uburebure buri hagati ya santimetero 30 na santimetero 150. Amababi yazo ni maremare nk'ishusho y'umugozi bapimisha impuzu. Ashobora kugira uburebure buri hagati ya santimetero 1 gushika kuri santimetero 5. Amashugwe yazo yiyegeraniza hamwe agacanura kandi agashugwe kose gatanga umwero w'urugano. Mu kiratini bazita triticum. Rino jambo triticum ni jambo ryavuye mu ijambo ryakoreshwa cyane mu kiratini tritis, bisigura ikinyantete gisyebwa kikavamwo ifu. Ijambo ble risigura urutete mu kirundi cyacu. Ingano zisanzwe ziri mu muryango w'ibimera, ibyo two kwita famille botanique yitwa gramine cyangwa poase. Muri uno muryango ingano zisanzwe ziri kumwe n'igitegwa cy'umuceri, ibigori, sayiri, avoine, amasaka n'ibindi. Hari ubwoko bushika 8 bw'ingano buri mwaka ku isi yose, ubwo nabwo akaba ari ubukurikira. Ubwa mbere nubwitwa ble tendre, mu kiratini ni triticum aestivum. Ubu ni ubwoko bw'ingano buvamwo imikate, amabenyi, capati n'ibindi. Ubwoko bugira kabiri ni bredure, mu kiratini triticum dirum. Ni ubwoko buvamwo umutsima n'ibyo bita couscous. Nuko kandi ari ubwoko bwitungiye indema mubiri n'ibyo twokwita gluten. Bugira gatatu nubwitwa bre epeotre, mu kiratini triticum sperta. Zikoreshwa cyane mu mahinguro y'imikate. Bugira kane bre kamit, mu kiratini triticum trigidum. Ubu ni ubwoko bw'ingano bwa kera butunze indema mubiri n'izindi ntungamubiri. Ugira gatanu ble do plenta, ni ubwoko bw'ingano burimwa kuva itariki 21 cyangwa itariki 22 z'ukwa gatatu gushika ku itariki 21 cyangwa 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Zikoreshwamwo imikate n'ibindi bihingurwamwo byo mu mahinguriro y'imikate. Ubugira ndwi ni bre d'hiver, ni ubwoko bw'ingano zirimwa ahantu hakanye cyane zigahingurwamwo imikate. Ubwoko bugira ndwi ni bre blanc, ni ubwoko bw'ingano zera buvamwo ifu yera ihingurwamwo umutsima. Ubwoko bw'umunani aribwo bwa nyuma ni bre rouge, ni ubwoko bw'ingano zitukura zigahingurwamwo imikate n'ibindi bihingurirwa mu mahinguriro y'imikate. Ifu yazo iba isa n'umutuku kandi ikagira akanovera. Urugano rusanzwe rugizwe n'ibice bitatu bikuru bikuru arivyo igikumbi son ubwacyo kigizwe n'ibice bitandatu ubugira kabiri n'umutumba wera ibyo two kwita mu rurimi rw'igifaransa amande hamwe n'umwero mu rurimi rw'igifaransa twovuga ko ari germe. Ingano ni igifungurwa gihambaye ku magara yacu ku buryo budasanzwe ari nayo mpamvu dufashe umwanya tukiganire ko kuko abantu benshi batarazitahura canke bakazifungura gusa ngo nuko ziryoshe ariko bataramenya akamaro kazo. Reka nabatumire kudukurikirana muri kino kiganiro cacu kuko tugiye gutahura ibitari bike ku gifungurwa cingano. Nakai kaise kigitegwa cingano. Dusomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro icyo cya mbere umurongo wa 29 handitswe ngo Imana irababwira iti enda bahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ibyamwa biri mu imbuto bibabera ibyo kujya byanyu. Iryungane ngo ndabahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri ku isi yose yerekana ko mu by'Uhoraho yahaye umuntu ko yofungura ko n'ingano zarimwo. E namwe ni murabe dusanze mu gitabu cya Luka icyo cya gatandatu umurongo wa mbere handitswe ngo ku isabato agenda aca mu mirima y'ingano abigishwa biwe bamyoza ingano barazihekenya bazivunze mu minwe. Ako n'akaruro kamwe k'isomo dutanze kuko hari aho amasomo menshi no mu isezerano rya kera yerekana ko ingano ari igifungurwa gihambaye kandi cya kera narindi cyakoreshwa cyane mu Bayahudi mu gufungura no mu gukoreshwa mu myizerere y'idini ryabo. Reka dukurikize ko ubushakashatsi bwakozwe n'abana b'abantu. Ingano zatanguwe kurimwa ubwa mbere mu misozi mito mito yegeranye n'uruzi Efurati naho bita Zagros mu myaka 1800 n'amajantani mbere ya Yesu Kristo. Inkuru za kera cyane zerekana ko haheze imyaka 1100 ingano zimenyekanye mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Tirikiya mu gice kimwe cy'isi imera cyane mu gihugu cya Iraq hamwe no mu gihugu cya Siriya. Mu gihugu cya Egiputa ya kera cyane ingano cyari igifungurwa cyatumye icyo gihugu gitera imbere cyane, cyari gifise uruhara rudasanzwe mu ngaburo yabo kikongera kikaba n'umushinge w'ubutunzi bw'igihugu. Muri Mesopotamia abasamariya n'abanyababuloni bararima ingano mbere n'inyandiko za kera zirerekana agaciro zari zifise mu mahinguriro yabo. Ku mugabane w'Uburayi naho kahise kabandanya kerekana ko Abagiriki n'Abaromani aribo bagwijije cyane ingano muri uwo mugabane mu kugwiza kuzifungura no kugwiza indimiro zazo. Mu gihe cy'umwijima Moyen-Âge igitegwa cy'ingano cyaragwijwe cyane bitewe n'iterambere ry'uburimyi. Mu kinyana cya 17 gushika mu kinyana cya 18 bitewe n'iterambere ry'uburimyi byatumye habaho ukongereza ubumenyi mu buryo bwo kurima icyo gitegwa mbere habaho n'itoranywa ry'imbuto nziza zitanga umwimbu mwiza. Mu kinyana cya 20 ingano zari ku isonga nk'ikimwa gituma habaho iterambere mu bihugu by'Uburayi. Kugeza uyu munsi ingano zirarimwa na hose ku isi bitewe n'ubwoko bwazo kandi ni na kimwe mu bitegwa gitanga ingufu iyo umuntu azihereje. Ingano zageze mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu 1932 zizanywe n'abazungu b'urukoba rwera carimwa cyane mu ntara Kama ya Mugamba. Nibyo bihugu byimbura cyane kandi bikongera bikihereza cyane igifungurwa cy'ingano. Kwisunze icegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ingaburo n'uburimyi FAO cyasohotse mu mwaka w'2024 byasize ku mugaragaro cyerekanye ko ibihugu bishika 10 biza ku isonga mu kwimbura ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Mudukundire tuvugemo ibishika bitanu. Ubushinwa nicyo gihugu kiza ku isonga mu kwimura ingano n'amatoni imiliyoni ijana na mirongo itatu na zine n'ibice bitatu, bukaba bwarakoresheje amatoni miliyoni ijana na mirongo ine y'ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ubuhindi bwimbuye amatoni imiliyoni ijana n'indwi n'ibice bitandatu y'ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, buca bukoresha amatoni miliyoni ijana y'ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Urusiya n'amatoni imiliyoni mirongo inani na zitanu n'ibice bitandatu y'ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, buca bukoresha amatoni imiliyoni mirongo itatu y'ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimbuye amatoni miliyoni mirongo itanu n'ibice icenda y'ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, zica zikoresha amatoni ashika ku miliyoni mirongo itatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Igihugu cy'Ubufaransa n'amatoni imiliyoni mirongo itatu n'igice kimwe y'ingano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, bwakoresheje amatoni ari hagati y'imiliyoni zitandatu na ndwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Twisunze icegeranyo cyakozwe n'umugwi w'abahinga b'Abanyamerika bagize igisata kijejwe uburimyi, cyashizwe ku mugaragaro ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, cyerekanye ko umwimbu w'ingano mu gihugu cya Algeria usumba umwimbu w'ingano wo mu gihugu cya Maroc, mu gihe ibyo bihugu ari byo biza ubwa mbere ku mwimbu w'ingano ku mugabane wa Afurika. Ibihugu byakoresheje ingano cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ku mugabane wa Afurika ni igihugu cya Egiputa n'amatoni mirongo ibiri n'ibice bitanu, igihugu cya Egiputa n'amatoni imiliyoni mirongo ibiri n'ibice bitanu, igihugu cya Algeria n'amatoni imiliyoni icumi, igihugu cya Maroc n'amatoni imiliyoni zitanu n'ibice bine. Nk'uko tubikesha icegeranyo cyakozwe n'ikigo cya Izabu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, cyakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, mu gihugu cyacu habonetse umwimbu w'amatoni ibihumbi umunani ku mahegitari ibihumbi icumi, ku mwimbu w'ibiro biri hagati y'amajana ane n'amajana umunani kuri hegitari imwe. Muca mwumva ko uwo mwimbu ari muto cyane, nakugeza ubu atakindi cyegeranyo kirashigwa ahagaragara. Nibihe bintu by'intungamubiri dusanga mu ngano? Tugiye gutanga intungamubiri dusanga mu ngano muri rusange, mu gihe twabonye amoko ashika ku munani. Mu magarama ijana y'ingano dusangamo ibintu bitanga ingufu bita kalori ku rugero rw'amajana atatu na mirongo ine. Harimo kandi indemamubiri ku rugero rushika ku magarama cumi n'atatu. Ku bice mirongo icyenda ku ijana by'indemamubiri dusanga mu ngano ziba zigizwe na gluteine na gliadine. Ibinure bisanzwe birimwo ku rugero ruto rushika ku magarama abiri. Ibyo binure canke amavuta agizwe nayo twokwita aside gras, cyane cyane aside linoleyike, yandi majambo omega agakwego gatatu hamwe na aside oleic omega agakwego icenda. Harimo isukari ku rugero rw'amagarama mirongo irindwi n'abiri. Iyo ikaba igizwe n'iyoroshe glucose, fructose hamwe n'iyigumye twovuga nka maltose na saccharose, hamwe n'ibyo twokwita fibre alimentaire na cyane cyane cellulose na pectine zihambaye mu kuzibira ko ikinure cyitwa cholesterol LDL cyinjira ari cyinshi no korosha umwanda mukuru bikarinda ko umuntu agumbiza. Harimo isanganyangaburo zo mu gihe wa B na cyane cyane isanganyangaburo B ya mbere thiamine ku rugero rwa miligarama ubusa n'ibice bine, isanganyangaburo B ya kabiri riboflavin ku rugero rwa miligarama ubusa n'ibice ubusa mirongo icyenda na bitandatu. Harimo isanganyangaburo B ya gatatu ni yasin ku rugero rwa miligarama zine n'ibice bitandatu. harimo isanganyangaburo B ya gatandatu pyridoxine ku rugero rwa miligrama ubusa n'igice kimwe, harimo isanganyangaburo B y'icyenda acide folique ku rugero rwa mikrograma 30, harimo kandi n'isanganyangaburo E izwi ku izina rya tocopherol cyangwa tocotrienol ku rugero rwa miligrama 1.44. Harimo ibyunyunyu nka fer ku rugero rwa miligrama 3.5, magnesium ku rugero rwa miligrama 100, fosfor ku rugero rwa miligrama 493, zinc ku rugero rwa miligrama ziri hagati ya 2 na 3, potassium ku rugero rwa miligrama 397, calcium ku rugero rwa miligrama 27. Hasanzwe harimo ibintu by'igitangaza binatuma ingano ziba igifungurwa gihambaye, twovuga nka linyane ikora nk'umukubuzo ukubura ubumara mu mubiri no gutuma imitsi ikora neza. Harimo kandi acide phenolique igizwe n'ivyo bita flavonoïde bikora nk'umukubuzo bigatuma imitsi amaso bikora neza. Harimo kandi saponine bifite ubushobozi bwo kugwanya ububabare mu mubiri. Harimo kandi ibyo twokwita beta agakwego glycan, ibyo bikaba bifise ubushobozi bwo kugenzura ko ikinure cholesterol kitaba cinshi no gutuma amara akora neza. Harimo kandi ibyo twokwita sterol vegeto bifasha mu kugabanya igwirana ry'ikinure cholesterol mu maraso. Mu mumero w'urugano jam harimo amavuta bita octacosanol ku rugero ruri munsi gwa octacosanol dusanga mu bindi binyanete. Formule chimique yayo y'iyo octacosanol ni H28C58 hamwe na O. Mu rukoba son gwingano harimo ibyo bita alkyl resorcinol ku rugero rwo hejuru ugereranije n'ibindi binyamete, kandi iyo alkyl resorcinol iboneka ku rugero ruto cyane mu ngano zamburiwe ibyangombwa mu mahinguriro, ikaba isukura umubiri, ikagabanya ububabare bw'umubiri, ituma imitsi itembereza amaraso yakuye mu mutima ikora neza, igakinga ikimungu no gutuma amara akora neza. Nakahe kamaro k'igifungurwa cy'ingano ku magara y'umuntu? Ubwa mbere, ku ndwara zo mu bihimba bije kwakira ifungurwa no kuzihingura appareil digestif, bitewe n'uko ingano y'igifungurwa cyoroshe gusyebwa n'ibyo bihimba, bica bituma ibyo bihimba bikora neza, kandi bitewe na ya mikubuzo twabona yo mu mara bica bituma amara akora neza, cyane cyane amara makuru agasora imyanda neza, bikarinda ko umuntu atagumbiza ibyo twokwita constipation. Abantu rero bafise ubwo bugwayi ko bararikira gukunda kwiyereza ingano zujuje ibyangombwa, kuzihereza bifasha gukinga n'indwara y'igisokoro hemorrhoid, ikimungu cyo mu mara makuru cancer di colon, indwara z'urukoba no kumeneka umutwe bitewe n'ibyo umuntu yafunguye bijanirana no kugumbiza byisubiza, zituma haza kubaho mu mara udukoko tudatera indwara byo twokwita bacteri no patogene, ahubwo dutuma turonka vitamine B ya 12 yizwe ku izina rya cyanocobalamin n'izindi vitamine tutarinze kuvuga. Ubwa kabiri, ku ndwara z'urunyurangane, gufungura ingano canke ifu yuzuye yazo birakinga indwara zijaniranye n'iterambere ziterwa no kwiyereza cyane ibifungurwa biva mu mahinguriro. Ikoberana niko mana ragimitsi, indwara y'igisukari yo mu ngo wa kabiri, mwekenyi n'ikimungu. Ubwa gatatu, gufungura ingano bitewe na vya bintu twabonye bita fibre hamwe n'indema mubiri zitunze, bica bituma habaho kunengesera ku rugero rwiza rw'ibyo twokwita karori, bikarinda ko umuntu avyibuha umuvyibuho w'umurengera. Ubwa kane, kuvyigwa byakozwe na Simenje na bagenzi biwe nkuko byerekanye mu gitabo cyabo citwa Encyclopédie de la composition des aliments et la nutrition ku rupapuro rw'amajyanindwi na 93 berekanye ko octacosanol iboneka mu mumero w'ingano iduza ubushobozi bwo gukinga ububabare ku banonotsi. Ubwa gatanu, kubwa flavonoid na acide phenolic ziri mu ngano bica bituma ingano zigira ubushobozi bwo gukubura ubumara mu mubiri kandi zigafasha no gukinga iyononekara ry'uduce ndemangingo tugize umubiri wacu. Gatandatu, bitewe n'isanganyangaburo E tocopherol iri mu ngano ikituma intangangabo l'espermatozoïde n'intangangore l'ovule zikomera bigakinga ubugumba ku mugabo no ku mugore. Ubugirandwi, ingano ziratunze ibinure byiza biri mu mumero wazo iri isanganyangaburo zo mu mugwi wa B nk'uko twazibonye. Isanganyangaburo E n'ibyunyunyu, ivyo bica birinda ko umushatsi ucikagurika kandi urukoba rukagira itoto. Murumva ko ubwiza bw'umushatsi n'urukoba bidashingiye ku byo twisiga, ahubwo bushingiye ku byo dufungura. Wa wundi ngo ubwiza buca mu kanwa, si mu byo twisiga. Umunani, ingano ni kimwe mu binyantete bihambaye cyane mu kubaka ubwonko bitewe na vitamine B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatandatu, amavuta yazo bita omega agakwego gatatu na omega agakwego gatandatu, imikubuzo byo twokwita les antioxidants cyane cyane na vitamine E na polyphenol. Ubwonko buca bukora neza kandi bugahanahana makuru ku rugero rwiza ataburuhe bugize. Hari umuhinga w'ivyumviro w'umwongereza yitwa Herbert Spencer, yabayeho mu 1820 gushika mu 1903, yavuze ati ubushobozi bw'abenegihugu burategwa n'imiterere y'ifungurwa bafungura. Burya rero tudugiye kuri ico cyumviro cyo muhinga bica byerekana ko uko intara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi zingana, siko abantu bo muri zo biyumvira kumwe. Ibi bibonekera mu mico yabo, iterambere ryabo, n'ivyumviro vyabo n'ibindi. Ico ni kimwe mu byerekana ubushobozi bw'ingaburo bafungura bitewe n'ibyo bakunda gufungura mu karere babayemo. Wiweje neza ifungurwa abantu baba mu ntara kama igihugu ya cyacu ya Mugamba bakunda gufungura cyane, nifungurwa ahanini zigizwe n'ibinyantete, ibigori, amasaka, uburo, cyane cyane ingano. Mu cigwa cyacu twabonye ingano zifise vitamine B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatandatu, amavuta yazo bita omega agakwego gatatu, omega agakwego gatandatu, imikubuzo ibyo twokwita les antioxidants, vitamine E na polyphenol, bica bituma ubwonko bukora neza kandi bugahanahana makuru ku rugero rwiza ataburuhe bugize, ku buryo ubwonko butaruha n'ingoga kandi nibusazirire imuriragihe. Umwanditsi umwe yanditse agira ati tugizwe n'ibyo dufungura, uwundi ati uza witegereza neza uko ibinyantete vyama vyama intete zavyo zifatanye, uko niko niyo tubyihereje bituma imitsi soza bwenge y'ubwonko le neuron ikorera mu bwumvikane no mu ruhurirane rw'ivyo ijejwe gukora, bigatuma imitsi soza bwenge igumana inkomezi gushika naho ibintu byo mu myaka ijana iri imbere yawe ubibona nk'ubifise ubunyene. Erega tugizwe n'ibyo dufungura, icuri kirategwa n'ibyo ufungura. n'abantu kuba tudaha agaciro iby'Imana nuko dufungura ibintu byonona imitsi isoza bwenge yacu bigatuma n'iby'agaciro tubigwiza n'ubusa. Ndabararikire gufungura ingano imitsi tumva ibihambaye by'agaciro izozibuka. Mega twategura gute ingano kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Zikiri noto, ingano zirafungurwa zikiri mu murima zitarasoromwa. Akarorero mu gitabo cy'ubutumwa bw'Izuko bwanzwe na Luka igice cya 6 umurongo wa mbere handitswe ngo ku isabato agenda aca mu mirima y'ingano. Handitswe ngo ku isabato agenda aca mu mirima y'ingano, abigishwa we bamyotsa ingano barazekenya bazivunze mu minwe. Bisaba ko zekenywa cyane bitewe n'igikumbi cyazo. Zumye, fata ingano zumye wifuza gusyeshamo ifu y'umutsima uzironge mu mazi, zanikire kuzuba zuba. Zumye tuzikaranga tujya kuzisyesha. Utegereza gusyesha ifu itarenze iminsi 8 kuko irenze iyo minsi ibitanguye kononekara ikanatakaza ibyangombwa. Urashobora no kuzicanga n'ibigori bikaranze, amasaka akaranze, uburo n'ibindi. Turashobora gutegura umukate w'ingano cyangwa icyapati. Tegura ingano uzironge uzanikire zumye zisyeshe. Ifu warose yicange n'ibi bikurikira. Tegura ifu y'ingano ingana n'ikiro kimwe. Imihwi myiza igereranye 3. Ikaroti zirapye 2. Beterave itukura imwe igereranye. Ikirungo bita mante utubabi 10 dukataguye. Shiramwo akunyu kagereranye. Dushobora no kongeramwo n'ibindi birungo bitewe n'akano vera tuba dukeneye. Byose ucubicanga ugakandisha utuzi dushushe cyane ugakoresha amata y'isoya y'akazuyazi. Niba ushaka umukate cyuteguramo umukate. Nimba ushaka mwicapati cyuteguramo icapati mu gihe ukoresha amavuta yabigenewe. Uwo mukate cyangwa icyo capati ukiriye giteguye muri ubwo buryo, uburyohe buca busamiranira mu matama yose, iminkanyari n'umwivira mu maso bigahera. Kumeza ingano, fata amagarama 100 y'ingano cyangwa mu mvugo yoroshye ugafata iki kiko turiyisha nifungurwa, upime ibiyiko 10 by'ingano uzigosore kugira ngo ukuremwe umuguruka. Zironge mu mazi yitwa kari meza, zishire mu gikombe cyangwa mu gasafuriya gato. Shiramwo amazi gushikaho zirengegwa cyane. Zitereke ahantu zigume mu mazi mu kiringo kingana n'amasaha 12. Ayo masaha aheze zikuremwo ugerekiranye amagunira ari hagati ya 2 na 3. Hama ucushirako izo ngano zawe ku buryo ziba zirunze hamwe zidasanzaje. Hejuru ucushirako irindi gunira. Reka here isaha ziri hagati ya 6 na 10 biterwa n'ikirere. Ufukuye ugasanga zazanye imigera, niho ucushobora kuzifungura. Mu buryo bwo kuzishyira hejuru ku mfungurwa uri kurafungura cyane ukazicanga n'ubuki ku isahani mu gihe udafise indwara yo kubuza gufata ubuki. Hama uzifungure unezerewe ushima Imana. Urugero rwo gufungura ingano zimejeje ku munsi nk'uko abahinga bavyerekana ni utegereza kurenga amagarama 100. Gufungura ingano zimejeje bica biturosa vitamine C itari sanswe irimwo acide ascorbic hamwe n'ibyo twokwita provitamine A, igitibu kibironse kizobihinguramo vitamine A tutadufise mu ngano zikimitswe mu mazi. Kandi ni nabwo buryo bwiza bwo gukuramwo indema mubiri bita gluten ishobora gutuma ibyo umuntu yihereje bitinjira neza mu gitigu. Turashobora kandi gutegura umusururu. Fata ibiro 3 by'ingano zimejeje zumiye ahari atari izuba. Ibiro bitatu by'isoya zikaranze, inusu y'ikiro ya sezame ikaranze, irobo y'ikiro y'ibyoba bikaranze cyangwa irobo y'ibihoke bikaranze, irobo y'ikiro ya y'igifungurwa bita noix de cajou ikaranze, n'ibindi wo kongera mu bitegwa n'ubushobozi bw'umusururu ukenera. Ubwo uwo musururu uba ari igifungurwa gihambaye kubana no kubakuze. Ngiyo ngaburo yabipfuza kugira amagara meza mu mutwe n'umubiri wose muri rusange. Hari umwanditsi w'Umunyamerika yitwa Ellen Gould Harmon, yabayeho mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo

0: mugenzi n'ikindi
1: yemwe yemwe iby'urukundo ku nama yobera pe
2: yo
1: mbega wari ufite ibyashikiye wa mukobwa wa Mariya
0: mbega wari uzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Chigwa cha chokuri mugoroba ni murukurikirane rwa vya vyigwa vyacu. Ari kicuno umunsi kivuga ngo ivyagondwa ivyimperuka. Ivyagondwi vyanyuma na nyuma. Ivyagondwi bivugwa mu gitabo cy'ivyahishuri mutumwa Yohana igice cya 16. Ivyagondwi vyanyuma na nyuma. Nimba biri muri bibiri ivyo ndavyizera cya kivugo cyanje. Ariko kandi navuze ko namwe mugomba kugira icyanyu. Ariko bitari muri Bibiliya ivyo si ivyanyu. Vyashyira umutuma Yohana 13:16-17. Ejo ku mugoroba twabonye bagenzi ingene ngo kigera ko bose aboroshye n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashigwa ku ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanye mu ruhanga. Twarabonye ingene Amerika cya gihugu cya Amerika ku mugoroba twari ko turabivuga kizoshigikira intwaro ya Roma kugira ngo abantu bose basenge umunsi umwe witwa dimanche. Ariko kandi ijambo ry'Imana ngo bagenzi bashigwa ku ikimenyetso ngo kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura cyangwa icyashora atari ufite icyo kimenyetso. Nicyo zina rya cya gikoko cyangwa igitigiri cy'izina ryacyo. Nta uzokwemererwa kugira icagura cyangwa icyashora atari ufite ikimenyetso. Ikimenyetso cy'igikoko twarabonye ngo ni igihushane cy'ikimenyetso cy'Imana. Kandi ikimenyetso cy'Imana twarabonye yuko ari indwi, ni igiharuro ndwi. Imana igeze ku munsi w'indwi yararuhutse. Uwo munsi w'indwi iraweza, uwo munsi w'indwi irawutagatifuza, uwo munsi w'indwi iwugira we mweranda, uwo munsi w'indwi iwushyira ku ruhande kugira ngo ube uwayo. Kuva itatu na rimwe twarabonye ko Imana yatangaje itangazo iravuga ati iri ni ibendera ryanje, ni darapo ryanje, uwo yirahira karimanura azombona. Imana iravuga ati ubarira Abisirayeli uti ntimuze mubure kuziririza amasabato yiwe, uti uko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Uhereye ku murongo wa 12 ukageza kwa 13. Ariko saha honye n'Imana yabivuze. Twarabonye kandi no muri Ezekiyeli igice cyawo cya 20 usomye kuhera ku murongo waho wa 12 mbere n'umurongo wa 20 haranditswe amajambo avuga ngo Imana yatanze isabato ngo ibe ikimenyetso hagati y'abantu hamwe nayo kugira ngo abantu bamenye ko Imana ariyo ibeza. Mweza amasabato yanje ayo ikimenyetso hagati yanje na kugira ngo mumenye ko jyewe Uhoraho Imana yanyu ari jyewe ndabeza. Ikimenyetso cy'igikoko cyocyo twavuze ngo ni iki? Ni ngombwa ngo tubanze tumenye mbega igikoko ni iki. Bagenzi igikoko twarabonye ko igikoko ari iki? Ari ubwami. Ntabwo tuba tuvuze igikoko nyabukoko, oya tuba tuvuze ubwami. Kandi ubwo bwami bwashoboye gushiraho ikimenyetso cyabo gitandukanye n'icy'Imana twarabubonye. Daniyeli cyashyizwe umurongo wa 17 avuga ngo ivyo bikoko bine nibo bami bane bazokwaduka bazukurutse mu isi na Daniyeli 23. Ariko icyo gikoko cyashinze dimashi cyangwa se cyashinze uyundi munsi utandukanye n'uw'Imana ni ikihe? N'ubuhe butware bwashyizeho uwundi munsi utandukanye n'uw'Imana? Konstantino umwami yatwara Roma mu mwaka wa 321 niwe yatanze itegeko ko abantu bagomba kubahiriza dimanche. Kandi iyo dimanche yitwa mu Cyongereza Sunday. Sunday. Sunday. Ni ukuvuga ngo izuba umunsi. Umunsi w'izuba. Hanyuma uwundi munsi ukurikira ni Moon Day. Moon Day. Baca barakwegeramo ngo Monday. Ariko ni Moon Day. Mu gifaransa niho nacyo bica bigaruka kuko bavuga ngo ni Lune Day. Lune Day. kuvuga ngo numunsi w'ukwezi. Iminsi mu Gifaransa hoho abaroma bayise amazina bagendereye ku bigirwamana basenga buri munsi. Mardi basenga Mars, Mercredi basenga Mercure, Jeudi basenga Jupiter, Vendredi basenga Venus. Kandi Vendredi Venus kubera ko cyari kigirwamana cy'ubusambanyi, ni nayo mpamvu usanga iminsi yose Vendredi boate zibazuguruye. Abantu bose bakubwira bageze Vendredi ngo weekend iratanguye. Ninde yigeza kubesha ko weekend itangura Vendredi? Ahubwo babaye bibutse ati umunsi wo guhimbaza ya mana y'ubusambanyi yitwa Venus urageze umunsi wayo. Vendredi bose barara muri ndomboro ya Soro. Nanjye narigeze kurarayo ariko hari kera. Hari kera pe ijoro ryose riracha. Turi muri kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ritubabariye cyane ariko yaratubabariye imana ishimwe cyane Konstantin umwami rero wi Roma avuga ngo ku munsi wubashwe w'izuba Sunday abacamanza n'abantu baba mu bisagara baje baruhuka kandi amasoko aze yugagwa ryari Sunday abakristo ntibakwiye kwigana abayuda iyi ni inama yaciyiba Yiraodokia iyobowe n'ubupapa iyobowe n'ishengero ryari rihari icyo gihe baca baravuga bataba Kristo ntibakwiriye kwigana abayuda bakomeza isabato ngo baba banebwe ku munsi wa samedi ariwo munsi w'isabato uhereye kera ahubwo bazoje bakora kuri uwo munsi yamara umunsi w'umwami wo baze bawubahiriza mu buryo bw'umwihariko munsi w'umwami bariko baravuga ngo ni Sunday Dies, sorries. Musiwizu. Ikete ryo kuwa 28 gitugu tujyanditswe na Thomas. Ni ibyo kuri kwishengero Gatolika gyemera kwihindurwa gy'isabato ryakozwe nabo. Kandi cyo gikogwa ni kimenyetso cy'ubutware bw'Ekleziya mu bijanye n'idini. Ariko Samson ari hehe? Samson wandondereye. Noneho tugacomeka tukavuza ibyo tugomba kuvuza muri uyu mwanya. Rega uyu munsi turumviriza utuntu dukeduke. Nyarutsa uko ndahashitse. Noneho nanone kandi uyu yitwa ngo mu nyandiko ziswe ngo Catholic record. Inyandiko za Catholic zo ku itariki ya mbere nyakanga 1923. Ibi bintu biri na kuri internet hehe. Nimwave mwibaza ngo ndiko ndabisomera nga. Muzamubirondera no kuri internet. Dimanche ni kimenyetso cy'ubutware bwacu. Baravyemera neza ko dimanche wa muporotiwe ubahiriza dimanche. Ubimenye neza iyo yagikomoka iyo dimanche. Ntabwo yakomotse mu ijuru. Oya bene yo baravuga bati nitwe twayishinze. Wewe nimba wibaza ko ugomba kuyigenderemwo mugaba wumve ko hari umwami wayo yayishizeho kandi avuga ati nitwebwe twayishinze uvyumbe cankureke hari abayishinze bobo bace bavuga bati ishengero ngo ryarishinze ngo nishengero riri hejuru ya bibiliya ngo kandi kwimurikira uko cy'isabato ngo nikimenyamenya cyavyo Gabo jewe ndakubwira nti niba biri muri bibiliya ndavyizera nayo mpamvu nakubwiye nti iriya modoka ndayiguha wemeye ukanyereka muri bibiliya hano handitse ko dimanche ari umunsi w'indwi kandi ndacarindiriye aho mubona nsigaje iminsi ine gusa ngaha inimero narazitanze mushatse mu zone telefone naho nzoba naragiye ati we waratwemereye ibintu twabibonye zani iyo modoka zandiruka baravuga bati witwa Scott mu gitabo yanditse ngo King's Catholical Asked yanditse ati na hantu na hamwe ho muri bibiliya havuga yuko umunsi wo gusenga imana ukwiye guhindurwa ngo woye kubu windwi ati ahubwo ekleziya yawuhinduye ibitewe nuko ariyo yabanjirije bibiliya kubaho. Kiliziya yariho mu myaka magana menshi bibiliya itarahabwa bo mwizi. Ekleziya niyo yaremye bibiliya, ntabwo ari bibiliya yaremye ekleziya. Ngorane samutso ntaraheze. Nicyo cyatumye tugira ububasha bwo kwigisha ibya purgatori nkuko dufise ubushobozi bwo kwigisha ibya dimashi kandi bitari muri bibiliya. Ati twebwe turashobora kwigisha ibintu mbere bitari no muri bibiliya kandi abantu bakavyemera. Uyu mutama uyu musore nako nari ndamubeshe. Uyu musore w'umutama yarayifusa isabato. Umusore ntabwo mbeshe, none yararongoye, ntimumubeshere, ntashobora kurongora, birabujijwe. Rero utararongora wese aba ari umusore, kandi na Bibiliya iramuvuga ngo umusore yarafusa isabato. Nuvuga ngo idarapo ry'Imana yararimanuye aravuga ati nirimanuke yidugiriza isabato. Isabato yiwe aduze uwundi munsi utandukanye n'uw'Imana yari yarashinze. Ndiko navuga nti muri ya ndirimbo duhora turirimba kuri munsi wa Independence twarabivuze ngo turavuga ngo ibendera ry'abanyamahanga riramanuka, ibendera ry'igihugu cyacu riraduga. Ni ukuvuga ngo twarikuye k'umunyamahanga tuduza ibendera ry'igihugu cyacu, biragaragara ko twikukiye. Aba nabo barikuye ku ibendera ry'Imana barikukira nabo, bavuga ati wewe Mana ibyawe kuraho, twe natwe twibereye mu bundi bwami bw'iwacu. Nayo mpamvu umusavyi w'Imana yari yarabivuze ati uyu n'umunyabwenge dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi, uyu yarabitahuye, ni umunyabwenge dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi ngaha yari ari kuri televiziyo y'u Burundi arabivuga ati
1: yavutse ko yavutse ku munsi wa mbere utangurindwi tushyikiwe ni pasika yacu tutangurindwi tuzatwe munsi ari munsi w'Imana ari byo byose ahindura. Iyo nsinzi ko yaruvugaga ko Yesu wewe yisengera ku isabato.
0: Yesu yasenga ryari ku isabato? Ibyo byose barabihinduye ati kandi nanjye sinzi ko babivuganye. None boba barabivuganye ntimumbaze. Aba ni abasitari.
1: Umunsi Imana yaruhukiyeho ni kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu turi mu munsi wa karindwi, buriya ku cyumweru aba ari ku munsi wa mbere w'isabato. Hanyuma kuwa mbere ari umunsi wa kabiri w'isabato.
0: Aba ni abasitari, murababona ingene biyambariye? Aba ni abasitari, murabibona ni babandi nyine b'imidari. Murabona mu muraba uyu ntabyumva, uyu ntabyumva. Uyu ntabyumva. Byanse ko abitahura. Aba nabo nyine barabivuga.
1: Nuko kureba ndivuga gukurikira ibi bintu bafite inkomoko bakomora kuri kandi by'ukuri.
0: Avuze ngo bande? Abadive. Ati nuza kuraba ibi bintu abadive. Bafi umwumvirize.
1: Nuko kureba ndivuga gukurikira ibi bintu bafite inkomoko bakomora kuri kandi by'ukuri. Umunsi wa gatandatu niwo munsi wa nyuma burya w'icyumweru. Ku cyumweru ubundi ni umunsi wa mbere burya utangira icyumweru. Neza cyane ubundi. Ni nawe abaranga ruhuka ku cyumweru. Ndibibwi aha abaruhuka rero ku cyumweru ibi byose bagomba gukora research bakamumenya. Ibi kwanza Imana inarema. Tujye muri Bible Imana irema. Rero ni ibintu byose mu munsi ngaho.
0: Aha. Karundura rero mwumvirize uyu mutama nawe.
2: Who changed today?
1: God.
2: Was it Jesus? People say
1: Jesus.
2: People say well, it must have been.
1: It
2: wasn't me. It tells me and
1: Jesus.
0: Kardinara raja bitubwire kardinara raja bitwi avyivugire wenyene namaso yiwe numunwa wiwe Je natanze imodoka
2: Claim this power,
3: Laws,
2: and
3: the
2: law.
1: kandi ko ari we ashobora guhanira abantu umuriro.
2: For instance, the institution of
1: right
2: has any other church
1: of
2: the third commandment
1: the third commandment.
0: Nanjye natanze imodoka. Nayo amadolari igihumbi ndayatanze nacyo. Urakoze kardinali. Urakoze urugendo rwiza cyane. Bagenzi nshuti z'umusaraba. Imburi yo kudasenga igikoko n'igishushanyo cyacu no kudashyika kw'ikimenyetso cyacu irihutirwa cyane muri Bibiliya. Nubwo ibyo byose bimeze uko, iyo usomye Bibiliya hariya mu gitabo cy'ibyahishuye umutima Yohana. Mu gitabo cy'ibyahishuye umutima Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwindi. Hari ubutumwa bw'umumarayika wa mbere buvuga ngo mbona umumarayika wundaguruka yatiriye ijuru. Afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi. N'amahanga yose n'indimi yose n'amoko yose n'imiryango yose n'indimi zose. Avuga n'ijwi rirenga avuga ati mwubahe Imana muyihimbaze. Musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko yayo. Nuvuga ngo marayika wa mbere yasemereye, nayo mpamvu ijwi amajwi yacu agize iminsi avuga terega nimuze musenge Imana yaremye mu minsi itandatu, munsi w'indwi iraruhuka, nimutangure mwubahiriza isabato y'Imana. Nibwo butumwa bw'umumarayika wa mbere. Ariko ubwo butumwa bw'umumarayika wa mbere bugomba gukwirikirwa nanone n'ubundi butumwa bw'umumarayika agira kabiri hamwe n'umumarayika agira gatatu. Umumarayika agira gatatu we wavuga ati nihagira umuntu asenga cya gikoko. Mu yandi majambo, nihagira umuntu yemera ibya bwa butware bw'iyi si n'igishushanyo cyacu n'abagerageza kwigana ubwo butware bw'iyi si, akemera gushyirwa kw'ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza, kemera ya dimanche akayishyira mu bwenge, akareka gukora ku munsi wa dimanche, nyabuna kawemera nk'umunsi w'Imana, nyabuna gakora samedi yibaza ngo n'umunsi ugira gatandatu uwo ngo azonwa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguye idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo. Nguvuga ngo azohanwa n'Imana uyu munsi. Nivyo abantu barizindurira muri siporo ku isabato, barigira mu manza ku isabato, baraja kurima ku isabato nta kibazo. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo abo Imana izobahana kandi ibahane, ibahanire ibikorwa bibi bakoze byo kuzirura umunsi w'isabato. Bagenzi, aha intambara rero iratanwa. Ni intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma. Ni intambara iri hagati y'abasenga umuremyi hamwe n'abasenga ubutware bw'iyi. Marayika wa mbere avuga ati musenge yaremye ijuru n'isi. Igihe marayika wa gatatu nawe avuga ngo nyabuna hariho n'abasenga ubutware bw'iyi, ni ukuvuga ngo cya gikoko. Iby'ukuri rero biragongana. Igipimo cyo kumvira, mwibuke Shadraka, Meshake na Abedunego baranse gupfukamira igishushanyo Nebukadineza yari yahagaritse. Nebukadineza w'uyu munsi ni umwami w'i Roma, yazanye ikindi gishushanyo gitandukanye n'iki n'iby'Imana yagize. Bashinga igishushanyo cyitwa Dimash, bashiraho umunsi wa mbere w'iminsi indwi utandukanye n'uw'Imana yashyizeho, kandi isi yose ihatirwa ngo kubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Isi yose ihamagarirwa ngo kubahiriza Dimanche, kandi Imana nayo ivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Ibyahishuye umutima Yohana 15 umurongo wa mbere. Mu byahishuye umutima Yohana 15 umurongo wa mbere hari amajambo akomeye cyane ngo mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza abamarayika ndwi bafise ibyago ndwi nivyo vyiherezo kuko muri byari uburake bw'Imana buheraherezwa iyo bavuze ngo uburake bw'Imana baba bavuze iki uburake bw'Imana bavuze ngo ubundi cyo tugomba gutahura no kumva nabwo Imana yankabanyavyaha ibambewe Imana irakunda abanyavyaha irakunda

Bega nta wundi yo tambuka ngo dusengere hamwe. Nta wundi yoza. Reka tugiye gusenga Imana kandi Imana yumva, Imana yishura. Kadusenge. Yehova mwiza. Data wa twese dukunda. Ijwi ryawe ryumvikanye hagati muri twebwe. Twumvise icyo wipfuza kuri twebwe. Hari kimenyetso cyawe. Ariko kandi hari n'ikiganano. Ndakwinginze kugira ngo duhe gutahura no kumenya icyo wipfuza kuri twebwe. Kugira ngo abana bawe twese duherere ku ruhande rwawe. Maze nk'umuntu umwe twitegurire kuzogusanganira Yesu ubwo giye kugaruka. Urakoze kubwa abahungu n'abakobwa batambutse bakaza ngaha imbere data. Vugana n'imitima yabo bahishurira kuri ku ijambo ryawe kandi bagwanirira intambara ubaneshereze. Mwe n'abandi benshi baguhisemwo bariko baragwana intambara z'imiryango, intambara z'abagenzi, intambara z'incuti n'ababanyi nabo nyene nubagwanirire kandi ubaneshereze Yehova. Urakoze kubw'uyu mugoroba abahungu bawe n'abakobwa bawe bahagaze bakiriye kandi bemeye ku ijambo ryawe ari ry'ukuri, ku ikimenyetso cyawe ari kera, ku isabato yawe ari yo kubahirizwa. Mbere wakoze kubw'abashyitsi beza watuzaniye muri kino kibanza. Bahungu bawe n'abakobwa bawe nubwo batarafata ingingo ariko baragukunda kubera ko ijambo ryawe ririko riravugirwa nabo niho baba bari. Dawidi yaravuze ngo kuba mu ngoro yawe biruta kumara imyaka igihumbi mu bihimbaro by'iyisi. Data, umugoroba reka twese duhezagirwe imbere yawe, tuguteze ibiganza muvyeyi kugira ngo wumve gusenga k'umwe wese muri twebwe. Abafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye bose babironswe nawe. Umugoroba wumve gusenga kwacu, itwaro yacu yishugwe nawe. Fatanije n'abana bawe higa no hino bariko baraguhimbaza cyane cyane abasengera kino gihugu cyacu. Gihugu cyacu giha amahoro, giha umugisha. Bazi zawe zihorane natwe muri byose. Mu izina ryawe gera Yesu.